0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Delivery! Maria Jose!
11: Akin yan? Ang laki ng box!
10: Surprise!
11: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
10: Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
11: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
13: It is now 8:20 in the morning. Time Check is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
14: GV99.9.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico Marako.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Vibes,
6: GV 99.9.
5: This is GV 99.9.
4: GV 99.9. Rentahin na!

0: carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
6: Bakit right med ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: It is now 8:50 a.m.
13: That time check was brought to you by...
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right...
14: GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mami?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
13: Pare, magandang umaga.
4: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
13: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
4: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
14: Ayaw ka na.
0: Ala, joke pala yun.
15: Hello? Sa GV99 po ba ito?
16: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
4: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
0: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
0: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
4: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your good vibes.
5: Papahuli ka pa ba?

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dadma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Kapili nga nito. Magkano?
5: Ang mahal naman. 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
6: Awat muna!
7: Mare! Bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
8: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Mga kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
10: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Nasa Southern Luzon ka man.
11: O kahit Metro Manila.
2: Nasa bahay. Nasa trabaho.
10: O kahit nasa kalsada.
2: Kasama nyo kami.
12: Dahil ang GV99.9
10: ay nasa online na.
12: At syempre, mas pinasaya pa.
10: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
13: O pumunta sa gv999.live
14: para sa good vibes na walang humpay.
15: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
14: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang-lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay
4: dito sa GB

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GV 999.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Tol, tol, tol!
2: Oy, tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Hello? Sa GV99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitisin.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
4: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV 99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Oy, magandang umaga nga pala. Kila Kat, Ate Mel, JC, Kat Cyrus, nakikinig ngayon sa 3-in-1 na Munga Rosario Branch. Palagi daw silang nakikinig. Nako, maraming salamat po sa inyo. Mula po yan kay Len Esmana Egia Lupi. Kiko Barako para sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. This is GV99.9, top of the hour news.
1: Magandang umaga mga ka-vibes, narito ang ating top of the hour news na papakinggan nyo pa rin sa GV99.9 na Kiko Barraco. Pambansang pabahay para sa mga Pilipino program or for PH ng DHSUD at Pag-ibig Fund, tampok sa nagdaang sona ng Pangulo. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nakamit ng Department of Human Settlements and Urban Development of Urban Development at Pag-ibig Fund sa ilalim ng expanded 4H 4PH program sa kanyang nagdaang sona nitong Lunes sa Hulyo 27, 2026 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Nakapaglabas ng 517.45 billion pesos ang Pag-ibig Fund sa mga pautang sa bahay na nagpondo naman sa 379,294 na housing units. Batay yan sa pinakabagong ulat patungkol dito. Isinulong din ng expanded 4PH sa pamamagitan ng pakikipagtulungan nito sa mga private developer at ahensya ng gobyerno upang madagdagan pa ang bilang ng naipatayong bahay na angkop sa pangangailangan ng mga miyembro na nag-aalok ng Pag-ibig Fund accredited or acquired assets bilang

0: Tinaas na rin sa 10 milyon piso ang halaga ng pautang para sa pabahay para naman sa mga miyembro mula sa middle class. Nag-aalok din ng Pag-ibig Fund ng promotional rates na 4.5% para sa mga pautang na lampas sa socialized housing limit hanggang 4.9 million pesos at 5.75% naman para sa mga pautang na higit sa 4.9 million pesos hanggang sa katapusan ng taon. Ayon naman kay DHSUD Secretary Jose Ramon P. Aliling, ang nasabing pagkilala ng Pangulo sa mga direktibang isinagawa sa ilalim ng Expanded 4PH ay nagbibigay sa mas maraming tahanan, mas malakas na private sector partnership at mas abot-kayang pabahay sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund para sa mga pamilyang Pilipino. Sa huli, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng Social Protection Institutions tulad ng Pag-ibig Fund. Anya, ang Pag-ibig Fund, SSS at GSIS ay nagbibigay daan sa mga manggagawang Pilipino upang siguraduhin ang kinabukasan, makatanggap ng tulong sa gitna ng sakuna, kalamidad at iba pang pangangailangan at lalo't higit sa pagkakaroon ng abot-kayang bahay sa ilalim ng 4PH programa. Para sa GV Balita, Top of the Hour News, napakinggan nyo, Kiko Barako. Your good vibes.
1: GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: From top foreign hits...

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30 anos.
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Yan.
1: Baka DJ Rico yan.
2: Baka DJ Rico yan.
3: Baka DJ Rico yan.
4: DJ Rico. Rico. Rico.
5: This is DJ Rico. Kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
6: Bakit RitePad ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
11: Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan RitePad medicines. Kailangan RitePad.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Bossing, bossing!
16: Oo! Oh.
15: Pahig ka, uulan ng bigas.
16: Abay, oo! Para din ako bibili.
15: Pero, nakasako.
16: Ayoko na.
1: Hala? Joke pala yun?
17: DJ? Pasang request naman po.
18: Hello po. Pwede pong mag-request?
17: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
19: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
5: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
19: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
5: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
19: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida. The best request! Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
5: Request ka na!

0: 30! 30!
1: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
0: 30 na!
5: Check your time. It is now 11:40 in the morning.
6: That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayod tayo. Ah, kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
8: Kapili nga nito. Magkano
9: ang mahal naman. 20 na lang.
10: Kilo nga nito.
11: Awat muna!
10: Ah!
12: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
13: Rexidol Forte!
14: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
16: GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
5: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9,
8: your good vibes.
7: Masaya dito!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Tol!
2: Oy, Tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun. Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
4: Baka Kiko Barako yan.
6: Kiko Barako!
1: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman? 20 na lang.
2: Kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV. 99.9.
9: Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your

0: sa vibes. Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your good vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Ay, pisan.
2: Ah, pisan, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Urma, pisan. Formahabol ko yung crush ko.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
0: Hala? Joke pala yun?
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po. Pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
6: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
7: Request ka na!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Pre, magkano din?
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult.

0: your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Trentahina.
1: Trenta.
2: GB 99.9.
1: Trentahina.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Bakit RitePed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
5: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan RitePed medicines. Kailangan RitePed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
13: Parang Gardain!
2: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
13: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
13: Pero, bulol ka!
14: Ayaw ko na!
15: Hala? Joke pala yun!
16: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
17: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
16: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
17: Baka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
16: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GB 99.9.
15: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
18: This is Barkada Vibes!
19: Barkada Vibes!
15: Barkada Vibes!
16: Barkada Vibes!
17: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: Carambola, Carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: It's 2:50 PM.
7: That time check was brought to you by
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
8: med- Bakit right med ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
0: Mga ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
14: para sa good vibes na walang humpay!
15: Dito sa GV99.9,
14: your good vibes!
16: Masaya dito!

0: You are listening to.
1: You are listening to.
2: You are listening.
3: You are listening to.
4: TV 99.9.
0: Your good vibes.
3: Your good vibes.
5: Your good vibes.
0: Your good vibes.
6: Bakit right pad ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: GV 99.9. Your good vibes.

0: Thank you, DJ.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Uy, pare, magandang umaga.
1: Ah, pare, magandang umaga.
0: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
1: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
2: Ayaw ko na.
3: Ala, joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
4: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
4: Opaka-oy na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
4: This is Barkada Vibes with DJ.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa gb99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!
6: GB 99.9.

0: sa bukid?
1: Dapat laging palaban.
0: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong alak

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
6: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.9.
2: Bakit right pad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
10: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
11: From top foreign hits...

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
2: anos. GV99.9. This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.

0969-0790-870. Ito ang meron sa ating official Facebook page. It's GB99.9 FM. Kaya naman mga vibes, hihintayin ko po ang inyong mga song requests at ang inyong mga life dilemmas. Mga kaganapan sa inyong buhay mga vibes. Pero bago yun, ako muna ang mag-play

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
5: Barangay Marawi,
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
6: Ay, pisa-pisan.
7: Mga pisa, bakit?
6: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
7: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class ko.
6: Yeah. Pero, di ko nahihinto.
8: Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun?
10: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, kumare.
11: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
12: mula sa mainit na pantaan.
13: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
14: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
15: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
16: Patuloy ang paglupo sa detalye ng
11: hanggang sa umagandang kwentuhan.
17: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
11: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
18: DJ Frankie
11: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
0: You are listening to DJ Robbie.
19: At maligayang pagbabalik, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:32 in the evening. Good vibes evening po to all of our listeners right now sa ating Team Bahay, Team Online at Team Kalsada. Mga ka-vibes, magandang gabi po sa inyong lahat. And speaking of Team Kalsada, binabati po natin lahat ng ating mga chopper na nakikinig sa atin ngayon. Sa mga jeepney driver, bus driver, batrasco driver, o kung ano man ang inyong dinadrive. Even sa private vehicle owners po natin, magandang gabi po sa ating lahat. And ingat po kayo sa biyahe. Wow, very thoughtful naman. Ito na nga mga ka-vibes. And no, dahil nga po ngayong Wednesday, medyo malamig ang ating nararamdaman. Napakasarap mag-senti, napakasarap mag-self-reflect, at napakasarap mag-relapse. So, mag-relapse. Kaya naman mga ka-vibes, gusto ko lamang kayong tanongin kung ano nga ba ang mga kanta na gusto nyong mapakinggan for tonight's program, na kung saan makaka-relate kayo ka-vibes. Kasi you know what, I believe na music, and may music na para sa atin kahit ano man po ang ating, kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay. Ayun, tumama din.
20: Wah. Aray ko!
19: Kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, may music na para dyan. Kapag ikaw ay malungkot, nandiyan ang mga sad music, syempre. Kapag ikaw ay masaya, nandiyan ang mga party music, nandiyan ang mga music that you can jam into. Pag gusto mo lang mag-chill, meron din tayo music para dyan. And mostly OPM songs na meron tayo. O kaya naman, kahit ikaw ay galit at nabibisit, meron pa rin music na makaka-relate ka. Ka-vibes. Diba? Napakagaling ng musika, ka-vibes. Kaya naman, nalulungkot ako in a sense na yung mga AI po, opo, yung mga artificial intelligence, mga ka-vibes, is masyado na siyang kinoconquer. Wow, oh, wala sa conquer. Pero na mga talamak na nga po ng artificial intelligence, mga ka-vibes, even though sa ating pong musika. And I believe na music is art. Talaga namang pinaghirapan po ng mga producers, composers, singers para lang po makagawa ng isang kanta. And imagine din naman, mga ka-vibes, yung mga AI-generated musics po natin, wala po naman talaga silang emotion. Kaya naman I don't think na in the near future mapapalitan po ang tao ng AI dahil po dito sa aking mga sinasabi, kagaya na lamang po ng relatability, diba? Pag ikaw ang ginawa ng AI ang isang kanta, parang hindi ka na makaka-relate, diba? Kasi parang walang emosyon doon sa kantang iyon. Instead, hindi kagaya nang kapag ito ay gawa ng mismo ng isang tao na kung saan buong buo ang emosyon na kanilang inaalay para dito at ramdam mo yung istorya na kanilang pinoportray. Grabe, oo. Kaya naman mga ka-vibes, kung ano man po ang inyong gustong mapakinggang musika for tonight, ay please at me no, mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-870-8 o kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. At maaari din po kayo mag-message sa pamagitan po ng ating online live streaming. Yes, mga ka-vibes, radio is now online sa tulong po ng ating online streaming platform. Bisitahin niyo lamang po ang ating official Facebook page. It's GV99.9 FM at nakalagay doon ang link patungo po sa aming online streaming account. At yan nga mga ka-vibes, so wala na kayong excuse para hindi magpadala ng inyong mga favorite musics or music that you can relate to recently, ka-vibes. Kaya naman, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin ay inaalay ko po sa lahat ng ating mga biyahero na nakikinig sa atin ngayon. This is Biyahe by Jensen Gino. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Oh, ino. Pero good vibes evening po to all of our listeners right now. And sana kayo ay mga nagsipag hapuna na. Iba na naman talaga ang sarap kumain kapag malamig ang panahon. Ka-vibes, I don't know the explanation, the scientific reason, pero baka si DJ Robby lang. Kaya naman sana kayo ay busog na sa mga oras na ito, ka-vibes. And I would like to give a shoutouts nga pala, or shoutout sa ating ka-vibes na kasalukuyang nag-aantay or katatapos lamang ng panonood ng Spider-Man Brand New Day. Hindi niya alam. Oo nga mga kababis, ito sa mga most sought after movies this year 2026. Mga kababis, itong Spider-Man Brand New Day. Kaya naman for sure sa lahat ng ating mga sinehan dyan ay punong-puno ngayong araw na ito, dahil ngayong araw din po ang first day ng showing nitong pelikulang ito, ka-vibes. So sana hindi niyo ako mabigyan ng spoilers ha, kasi I'm planning din na mapanood yung movie. Though hindi naman talaga ako Spider-Man fan, pero I don't hate Spider-Man. Diba? Pero exciting din naman kasi talaga mapanood itong movie na ito na Spider-Man The Brand New Day or Brand New Day ka-vibes. Kasi na-hype siya sa social media eh. At kapag ganon, feeling ko talaga magiging maganda at sana worth it at hindi siya overhype ng social media. Anyways mga ka-vibes, kung kayo po ay nanais mapanood, edi panoorin nyo na po yan mga ka-vibes. Available yan sa ating mga local cinemas here in Batangas and all across the globe, ka-vibes. Kaya naman kung fan kayo ni Spider-Man at naghihingi kayo ng sign kung panoorin nyo ba o hindi, oo, panoorin nyo na mga ka-vibes. Dahil sayang ang panahon, sabi nga na YOLO, you only live once. Kaya naman kung fan kayo ni Spider-Man, this is their chance para panoorin. At sa mga sinehan, oo, alam nyo mga ka-vibes, I know na medyo mahal ang tickets papunta sa cinema or makapanood sa cinema. Pero yung experience din naman kasi, it's really valuable at hindi lamang yung panonood ang inyong babayaran because yung experience itself. Kaya naman kasi DJ Robby ang tatrangin nyo, yes, it's definitely worth your money. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong mga favorite songs o kaya naman inyong mga kanta na feeling nyo makaka-relate kayo recently, please let me know. Mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. It's 0926-079-870-8 o kaya naman sa ating official Facebook account. It's GV99.9FM. At mga ka-vibes, maaari din po kayong mag-message through our online streaming. It's gv99.live para naman palagi kayong updated 24/7 sa inyong mga pinakapaboritong DJs. Anyways, ay ito may nag-message. Oh, sabi naman ng ating ka-vibes si 6776. Sabi niya, request, love will... daw. Love will keep us alive. Ano yun? Actually, wala ako nung song sa aking program. Sa aking system. 6776. Kung meron bang ibang song, please let me know para ma-play natin. Kasi this song is wala sa system ko so hindi ko siya ma-play. Anyways, mga ka-vibes, kung balik-tugtugan

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: kabibs, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
3: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live.
5: Para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
7: Bakit RitePen ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePen ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
15: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
16: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
15: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
16: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
15: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
16: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
17: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
18: Pare,
19: payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
18: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
19: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
20: Ayaw ka na.
21: Ala, joke pala yun.
22: Hello? Sa GV99 po ba ito?
23: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
19: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
21: Bongga!
24: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
21: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitising.
19: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
24: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
19: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
25: You are listening to DJ Robbie.
26: And welcome back to my program. Everybody, you're still listening sa inyong pinakaboritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:33 in the evening. And yes, mga ka-vibes, ngayon pong Wednesday evening, ibig sabihin mid-week na po, mga ka-vibes. At for sure, patambak po ng patambak ang ating mga kailangan tapusin bago sumapit ang weekend. Kaya naman, kapit lang, sabi ng tertiary. Laban daw, sabi ni Manny Pacquiao. At ipagpatuloy natin na labanan ang mga hinaharap nating problema sa buhay. And I know, mga ka-vibes, na pagod ka na, nahirap ka na, ha? Pero that doesn't mean na hindi ka na makikipagkapwa-tao. And I mean by that is spread a little bit of kindness to everybody, mga ka-vibes. Yung mga maliliit na small deed, good deed na maibibigay natin sa ibang tao is gawin po natin, ka-vibes. Hindi lang yung kanilang araw ang mabubuo. Kasi alam nyo, mga ka-vibes, napakasarap nga naman po talaga na tumulong sa ibang tao. Diba? Para nakaka-fulfill siya ng pagkatao natin. Pag alam naman natin na meron tayong natutulungan at nagiging mabuti tayong tao sa kapwa natin. Imbes na hindi tayo nagiging masama at nagiging pabigat sa lipunan ito. Shoutout po sa lahat ng mga buwaya natin dyan. Yes. Parang yung nagigigil si DJ Robbie. Kasi alam niyo naman mga kapayos, ngayon pang tag-ulan season na naman, eh nasa na nga yung flood control. Diba? Pero sana naman mag-grant na yung wish ni Cara David na mawala na at mamatay na lahat ng korab dito sa Pilipinas. Actually, kahit yung wish na lang ni Cara David, kawag na yung wish ko kasi medyo selfish yung wish ni DJ Robbie sa kanyang birthday. Though hindi ko pa naman birthday. I-advance na natin yung wish ni DJ Robbie na medyo selfish pero hayaan nyo na ako. Anyways, mga kapahals, kung meron po kayong mga sarili nyong awitin na gusto ma-play dito sa radio is please let me know and I'll do it for you. Mag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. It's GV99.9 FM. And later on in this program, I will be reading all of your answers, mga ka-vibes. At kagaya na lamang po ng message ni 8330. DJ Robbie, good evening. Pare nga namang maraming sapot na ako. Ba't ka naman maraming sapot? Malala, maala Spider-Man na me. Kape muna tayo pampagising ka. At naghirap. Okay, maraming salamat po 8330 and good vibes evening sa'yo. Sana naman is maging masaya at maligaya ang iyong buong gabing ito. Anyways, mga ka-vibes, let's go back and playing some also good vibes music for you all. At ang ating sunod na awitin, this is Ako Na Lang by Zia Kizon. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Sa bukid, dapat laging palaban.
9: Pero maya-maya, ayan na.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Good vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. At ngayong gabi nga po mga ka-vibes, isa namang kwento ng buhay ang ating isisiwalat sa radyo. Dito po, sa Barkada Confessions. At ang ating pong Barkada Confession para sa gabing ito ay mula sa ating ka-vibes na si SP. Sabi niya dito, tawagin mo na lang po akong SP, sugat na puso. Lumapit ako sa iyo dahil hindi ko matanggap ang ginawa sa akin ng babaeng nililigawan ko.
2: What?
1: Interesado ka rin ba malaman ang kwento ng buhay ni SP? Pues, halina at sabay-sabay natin itong alamin. Tapat at marangal ang intensyon ko sa kanya. Lahat ng pagsisikap, oras at respeto ay ibigay ko ng bukal sa loob ko. Pero imbes na maayos, napagtanggi, ininsulto at tinapaktapakan niya ang pagkatao ko. Kung hindi niya ako gusto, maiintindihan ko naman. Kung dinala niya lang sa maayos na usapan. Pero ang bastusin at ibaba ang dignidad ko bilang tao matapos ang lahat, napakasakit ng gabi. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga salitang binitiwan niya. Paano ko ba matatanggap ang ganitong pambabastos? At paano ko mabubuo ulit ang self-respect ko na nawala dahil sa kanya? Nagmamahal, SP. Well, SP, I would say valid naman ang galit at sakit na nararamdaman mo. Napakasakit talaga ang suklian ng insulto, ang tapat mong pagmamahal. Ngunit narito ang ilang bagay na dapat mong tandaan para makabangon ka. Alalahanin mo na salamin ito ng kanyang pagkatao at hindi ito sa iyo. Ang kabastusan niya ay hindi nagtatakda ng halaga mo. Ipinakita lang niya kung anong uri ng ugali at puso ang mayroon siya. Actually, iniligtas ka pa nga ng kapalaran. Mabuting ngayon pa lang ay nakita mo na ang tunay niyang kulay. Ang taong hindi marunong gumalang sa manliligaw ay hindi marunong gumalang sa kapareha. Kaya bawiin mo ang self-respect. Huwag ka nang humingi ng paliwanag o makipag-ugnayan sa kanya. Ang pambabastos niya ay sapat na sagot na para tumalikod ka ng nakataas ang noo. Mag-focus ka na lang sa iyong sarili. Gamitin mong panggatong ang sakit na iyan para mas pagputihan pa ang iyong buhay. Kaya naman, SP, iangat mo ang iyong ulo. Huwag mong isara ang puso mo. Hindi ka natalo. Iniligtas ka lang sa taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Ganyan nga po ka-vibes ang ating istorya ng buhay at ang istorya ng buhay ni SP. May masasabi ka ba sa kanya? Piece of advice, opinion, reaction. Bukas po ang aming hotline number para dyan. It's 0926-079-8708. O kaya raman sa ating official Facebook page, kamag-message. It's GV99.9 FM. At para sa lahat ng kagaya ni SP, na may parehong karanasan at kinasasadlakang problema, nais ko lamang sabihin na hindi ikaw ang problema. Kaya narito ang ating awitin para sa iyo. This is Bakit Ba Ikaw by Michael.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. It's 8:40 p.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right.
0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
2: And we're back, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakamaboritong Dambayan on Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Time and clock, it's 8:40 in the evening. Good vibes evening po to all. And happy Wednesday evening. And kanina nga po, mga ka-vibes, sa aking paglisan ay may ibigay ko sa inyo ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si SP o Sugat ng Puso.
3: Aww. Aray ko.
2: At ang kanyang dilema kinaharap is nung pag-amin daw niya sa kanyang natitipuhan ay siya daw ay inalipusta. Hindi ba inalipusta, pero siya daw ay he feel degraded. Something like that. Kasi hindi naman niya nasabi kung ano nga bang ginawa ni Ate Girl sa kanya. Pero alam mo, SP, if you're currently listening right now, it takes a lot of bravery and courage para umamin sa taong gusto mo siya. Ano ba si DJ Robbie never kong nagawa yun? Kahit mga crush, kahit yan ay ano lang, admiration sa isang tao, never kong nasabi na natitipuhan ko siya or never kong nasabi na I'm attracted to that person. Kaya naman, SP, saludo sa iyo si DJ Robbie. And I would like... aso. And I would like to say lamang na hindi naman yan ang katapusan. At sana wag kang... what do you call this? Pagkasanong sumuko sa larangan ng pag-ibig. Diba? It's just a redirection. Kung hindi yan yung babae para sa'yo, edi may mas better pang babae. Ikaw na makikita. Bahala kayo sa buhay niyo. Anyways, mga kabayos, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:41 in the evening. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tumutok. Kanina bang alas 6 hanggang ngayon, mag-aalas 9 ng gabi. And tomorrow muli, mga kabayos, ay makakasama niyo mula si DJ Robbie only here sa inyong pinakamaboritong Dambayan on Air. It's Silver Kada Vibes with DJ Robbie. At dahil nga po malapit na mag 9 p.m. at kapag 9 p.m. yan ay oras para mag-relapse. Kaya naman sabay-sabay tayo mag-relapse ngayong Wednesday evening. Ito po, Ang Awiting at Ang Hirap by Angelina Quinto. This is DJ Robbie. Saying goodnight and sweet dreams, ka-vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

maging protektodo sa panahon ng El Niño. Ang El Niño ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Niño. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
1: Dance.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte-pid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9. Your good vibes. GV 99.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ
5: Robby! Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your Good Vibes.

0: 5430 Yeah!
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo!
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
3: Nasa Southern Luzon ka man.
4: O kahit Metro Manila.
5: Nasa bahay.
6: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
7: Kasama nyo kami!
8: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na!
8: At syempre,
1: mas pinasaya pa!
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
9: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
3: O pumunta sa GV999.live
10: para sa good vibes na walang humpay.
11: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
10: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
12: Yeah.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB999.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your Good Vibes!
6: When I was 6 years old, I broke my leg.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Pancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Saka radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Diretso ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV 99.9,
3: your good

Cheerio. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Kiko
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Ka Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mark, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
5: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie. At kasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
5: Oras natin ngayon, 6:49 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines. Balita. Maulap na kalangitan at kaunting tsansa ng pag-ulan. Asahan ngayong araw ng Huwebes ayon sa PAGASA. Former Land Bank Department Manager tinawag na unusual ang 612.5 million pesos na cash withdrawals ng OVP. DOE sinabing hindi maaapektuhan ang supply ng kuryente sa Luzon sa kabila ng pagtatayo ng AI Hub. At HVI arestado sa drug bust sa Lipa City, Batangas. Umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Maulap na kalangitan at kaunting tsansa ng pag-ulan, asahan daw ngayong araw ng Huwebes ayon sa PAGASA. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita
6: Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, inaasahang magiging maulap at mainit ang panahon sa Batangas ngayong araw ng Huwebes, Hulyo at 30, na may maliit lamang na posibilidad ng mahinang pag-ulan o panakanakang pag-ambon sa bandang hapon at gabi. Ayon sa forecast, maaaring umabot sa 30 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura, habang nasa 27 degrees Celsius naman ang pinakamababa. Tinatayang nasa 10% hanggang 20% lamang ang tsansa ng pag-ulan sa maghapon, bagamat posible pa rin ang mga panandali ang light showers sa ilang lugar. Pagsapit ng gabi, mananatiling karamihan ay maulap ang kalangitan na may mababang posibilidad ng mahinang ulan o pag-ambon. Pinapayuhan pa rin ang mga residente na magdala ng payong o kapote kung lalabas, lalo na sa hapon at gabi, dahil maaaring magkaroon ng biglaang pagbabago sa lagay ng panahon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
5: At former Landbank Department Manager, tinawag na unusual ang 612.5 million pesos na cash withdrawals ng OVP. Para sa detalye ng balita. Sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings nitong Miyerkules, July 29, inilahad ni dating Land Bank of the Philippines Department Manager na si Violeta Constantino ang hindi karaniwang halaga ng cash withdrawal ng Office of the Vice President. Sa kalagitnaan ng pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo, ipinahayag ni Constantino na unusual ang kabuuang 612.5 million pesos na cash withdrawal para sa opisina ng Vice President si VP Sara Duterte noong 2022 hanggang 2023. Ngunit hindi na ito nagawa pang questionin ng bangko dahil sa paunang abiso mula sa OVP. Dagdag pa ni Constantino na 3 hanggang 4 na gym bags ang ginamit ng OVP staff upang dalhin ang 125 million pesos na cash. Matatandaan na si Constantino ay testigo ng prosecution para sa Article 1 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, your good vibes. Samantala, DOE sinabing hindi maaapektuhan ang supply ng kuryente sa Luzon habang nagtatayo ng AI Hub. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
6: Iriyak ni Energy Secretary Sharon Garin sa isang panayam sa pagdiriwang ng 25th anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na hindi raw maaapektuhan ang supply ng kuryente ng mga kabahayan at negosyo ang itatayong AI Hub sa New Clark City sa lalawigan ng Tarlac. Aniya, marami pa umanong iba't ibang opsyon upang matugunan ang pangangailangan sa kuryente ng proyekto. Kabilang dito ang pagtatayo ng sarili nitong power plant o ang pagkuha ng ibang kumpanya na magtatayo ng planta na eksklusibong magsusupply ng kuryente para sa industrial hub. Binigyang diin ng kalihim na layunin ng pamahalaan na matiyak na hindi maaapektuhan ang mga ordinaryong consumer maging ang mga kabahayan o negosyo sa labas ng Pax Silica kahit pa malaki ang magiging pangangailangan nito sa enerhiya. Samantala, muling iginiit ng DOE na mananatiling protektado ang mga Pilipino mula sa posibleng epekto ng energy demand ng nasabing proyekto. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
5: At HVI, arestado sa drug buy bust sa Lipas City, Batangas. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Arestado sa ikinasang buy bust operation ng pulisya ang isang hinihinalang high value drug trafficker sa barangay Mataas na Lupa, Lipas City, Batangas nitong Martes ng gabi. Ayon sa ulat ng Batangas Police Provincial Office o BPPO, na aresto si alias J, 24 years old, na suspect matapos nitong magbenta sa hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 100,000 pesos sa isang undercover police officer bandang alas 7 ng gabi. Nakumpiska mula sa suspect ang isang knot-tied plastic na naglalaman ng humigit kumulang 100 grams ng hinihinalang shabu na may Tinatayang street value na 680,000 pesos. Nasamsam din sa ng otoridad ang isang hindi lisensyadong .45 caliber pistol na may dalawang bala. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang high value individual o isang individual na pinaniniwala ang sangkot sa malawakang bentahan, pagpupondo o operasyon ng ilegal na droga. Samantala, iginiit ng Batangas Police Provincial Office Director Colonel Oliver Ebora na mananatiling mahigpit ang kampanya ng pulisya laban sa ilegal na droga at mga ipinagbabawal na armas sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At pasadahan natin mula dagdag pa sa Timog Katagalugang mga balita, big-time drug pusher arestado sa bypass operation sa Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV
6: Balita. DJ Frankie, arestado nga ang isang hinihinalang big-time drug pusher at kabilang sa mga high-value individual ng pulisya matapos mahuli sa isinagawang bypass operation ng Drug Enforcement Unit at Special Operations Group ng Batangas Police bandang alas 5:15 ng hapon sa barangay Salaban 2 sa Ibaan, Batangas. Nakumpiska sa sospek ang isang transparent plastic na naglalaman ng mahigit na 200 gramo ng hinihinalang shabu at nakakalaga ng nasa 1.3 million pesos. Napag-alaman na ilang araw munang isinailalim sa surveillance operation ng sospek bago isinagawa ang bypass operation na nagresulta naman sa pagkaka-aresto sa individual. Samantala, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga pulisya habang inihahanda ang mga kasong maaaring isampalaban sa sospek kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
5: At Batangas, kinilala sa National Summit para sa pagtataguyod ng West Philippine Sea. Para sa iba pang detalye ng balita. Sa katatapos lamang na National Summit on the West Philippine Sea na may temang bayanihan para sa kanlurang dagat ng Pilipinas 2026, kinilala ang lalawigan ng Batangas sa aktibong pag-iisa at mahalagang ambag nito sa pagsusulong ng pangangalaga, pagtatanggol at pagtataguyod ng kanlurang dagat ng Pilipinas na ginanap noong July 23 sa Pangasinan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas, sumasailalim ang parangal sa patuloy na suporta ng lalawigan sa mga inisyatibong naglalayong mapangalagaan ang yamang dagat at maprotektahan ang kapakanan ng mga baybaying komunidad. Samantala, tinanggap ng pagkakakilala para sa lalawigan ni Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO, Office in Charge Dr. Marivic Esmas sa Naturang Summit. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa ating good vibes, balita, 25 na PWD sa Calatagan nakatanggap ng hearing aids sa pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Para sa detalye ng balita, hatid sa atin, DJ Joey Boy. GV Balita
6: Express. Bilang bahagi nga ng pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week, matagumpay na ipagkaloob ang hearing aids sa 25 persons with hearing disability sa bayan niya ng Calatagan, Batangas. Pinangunahan ang aktibidad ng Calatagan Persons with Disability Federation sa pamumuno ni Ginang Evelyn Bueno, kakatuwang ang PIDAW focal person na si Ginang Ana Castillo sa pakikipagtulungan ng Hearing Aid Audibly Center. Sa pangunguna naman ni Sir Ariel Pelaez. Ayon sa mga organizer, layunin ng programa na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga persons with disability, partikular na ang mga may kapansanan sa pandinig sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na hearing aids at iba pang suportang serbisyo. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
5: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page and look out for their promotions at Lipa Medics Medical Center, and you may reach them at 756-1190, and you may check out their website, lipa.com. medics.com. Today is a beautiful Thursday, July 30, 2026, 6:59 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GB informed, GB aware, and GB updated. Muli, ito po ang GB 99.9, your good vibes.
0: GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express.
7: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Delivery! Maria Jose!
11: Akin yan? Ang laki ng box!
10: Surprise!
11: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
10: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
12: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
13: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
14: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
15: No processing fee at fast approval pa.
16: Kaya,
17: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
18: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
1: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.

0: GV 99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Hey,
3: magkano
2: ang mahal naman.
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.

0: Thank you, DJ.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV 99.9.